terkenya. Bayang wae tadi sana mundur teh duka bumaruan gitu. Kita nanti dia ngaya di pesona, mangga ya kawin aye. Kabayang wae.